0: 우리 또 있다.
1: 각기 아마 네.
2: 에, 대우하고 그렇게 된다랑 대웅 기비하고 다마 우메드기고 아 그렇게 된다랑
3: 겨라나고 에티오테기 이디아 증니 대여고드다 이추다바보노다 도누티라 오코토파 라탱오루 마토루 토다도 추다바보모 마타 이치 데이터스 마타 이치 데이터스니 바로 안레 이봉 우루마이바 코아츠코네 이아츠테 땅 오테 토카 코예테 파운데이션 스톤 노테 아리푸레 히스토릭 로컬 처치 이 푸케 코헤 마타 이치 데이터스니 바로 안레 이봉 우루마이바 Teru o tō tātou tua tāpapa no tērā, tenga urumāturu no okotopa. Mata iti te itawasini iwa anere itunga urumārima, kua riro nā Dame Fina Cooper I akamatai te māti hikoi, me te tairima tawasini tangata, te āru atu I te turuturu iaia. O karanga iatara hurupu angarae, te rōpū matakite o Aotearoa. Māti mai rātou, hikoi rātou mei te hāpua e te tua tokerau o te kā Māuini. E tai maramai rātou I te māti anga ki Wellington whanganui ātara. E iwanga oru tawasini, tangata te tainātu I te pātui petition e perakatoa e Memorial of Right te oronga I atu ki te tamaagatere o te pasere e te rirara te rira tuatau ko Bill Rowling e ko te vairua te pātui I te o rawe ngā te kawamani e rawe nei anga anga pikika anei I te o inua o te Māori ko te rira te rā te karanga I ara e Māori Land March te tai atu ki te paramani I te rā tainga urumātoru no Okotopa 1975 no te kaitamaki e te pātoi e te ao anga-anga tā te kawamani e apaiki nei e te ao enua o te isi tangata Māori. Tō tātou tuatāpapa upengairia no te rā tainga urumātoru no Okotopa mata iti Taitawasini iwa anere iwanga urumaru Antarctic Helicopter Crash. Iruanga champini Aotearoa ko Garth Vako e Terry Newport. E tō rāo te ke Navy mechanic noroto I te Navy o Marike ko Ben Mikiu. Te takaki atu I te tārawake anga tō rātou pairere karakarāwai. Waita tātu ki Cape Bird I tō rātou. Oki atu anga ki McMurdo Station me Scott Basemate I te Antarctica. Nāere ai te utek, ko tēnā tō tātou hautua tāpapa no te ara tenga oru mātoru no Okotopa te irinaki ni au e au api anga te tai I roto I te hautua tāpapa potopoto no tātou e akamara I te au pākau te tupu I te au tuatau I topa. Me teke maata no tākotou tūturu o e tātou porokarāmo pīmono kūkiaren. I runga I te rimatoru tai PI, tai anere iru o tōpataru o.

0: Epimonu prima torotai.
1: Yo ne pene toru irawa taiki oru maano. I a ra o mai te atua, I tō te ara nei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E I ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou. O I tūpuna, te iti tangata, ka reo na reo, e iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasireia.

0: with Tofinga and Ina.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Moaia mea imi tau tisain o tatu e tuevisi le faa ipu e manua e leo pu e mala I lunga pe au lea. O te faa talo faa tuai le paia mal malo Samoa le neitu una talo faa lava ma loli sa ifu e langi maa mao maa tafi. Usi mai loli faa fonga I telefoni o lea solua sifuli tolu o kitopa lua fele sifuli ono ale lima tolu tasi pi ai I Aotearoa. Ua faa maunia mai ale leipa nisi la asanga lana fufuanga po le plan e toe faa fo iele po le kalami sa e muamua mo school lunches po mea aie te maiti a onga I le kuata muamua le luafelu sifulvalu pe a faa ia manu malo I le palota. E ui le tele o nisi folfolanga o fainga faa vai ua uman faa la wilo aina e pe o le vai o fo mai masani faa tolu e leise tutongi 3 free TP visits o le faa pa ua pasese mo fe malanga inga lau tele mo le faa ititio ai ta lafu nono ngā tupe ata mai tia onga ai ua yeini fainga faa vai fau selua I le lisi. O le au fiele po le kalambe o lancha te maiti a onga, I le lua se lau faas ful faa afe faas se lau te maiti a onga, I le tasi le afe se ful faa o a onga wa au fiai. O le alima ta la le tau o le lunch o le auli, ma le ono ta la lima se fulu mo te maiti a onga I le tau sanga iwa e o le se ful tolu. O le a kuka ina masaunia I umukuka a onga, e pa anga ale iwi po o tangata kuka I le loto I fale. Ufai lua le mana o le pati le green si le malo, I te tongi le faita wafe o tupulanga talabou e leini ngā luenga, na ia maua ni alato ngā luenga. Ufai tuulanga le pati ila na fainga faa vai mo ngā luenga au talabou po le youth jobs guarantee, ma fola fola atu I te maitia o ngā uma, si fulu ono ilu si ulfata o sanga le matutua, wa ono masina o leini ngā luenga, o se awana lea e maua I ngā luenga te tongi. The Ministry to the Green Party, Marama Davidson, only the ironing Adwenga, or the Mawalunga Le Wayai is full tassi Tausanga, Mawfatuluina Siliatu Leanga Motupulanga Talabau, Nairola Faitawa Fai Lautele. Tawa Fai Marama Davidson, or Sepomulea Watali Time at Town Tanga Loto Yale Malo, year for year Mafaya Yasifa at Town. Family fala tonga le lo fa male lango lango mo tanga tala hotel ne fa vai ne le kale si katoliko ya ukilani saute o le Saint Vinis fai mai o le community po no o le Pacifica o le mafai ona ona sa ia le ma walunga le mana onga mo ai nga o lo ta wivi mal mativa family po le sili o le Vinis tamaki makau rau ya Delfina soti o le tele ai nga Pacifica ma Maori o lo sun fa ia tu le lato fale mea ai po le food bank. Sa faafitai al St. Vinny's le lango lango mo na fale o mea tau mafa mali New Zealand Food Network. Ae le tai tai la talate le tulanga lo o lato mana umia. Pai mai te alfina soti, wasulu watu tangata anu al Pacifica di St. Vinny's I se mea lato te mafaya. O lo ofa amoy mo le se upo al Pacific Justice le fionga anaye asa anaye o le afa nga solo staru sanga e wala awai mo sevisa mo tangati al Pacifica e ulufale mai I New Zealand I le komiti filfilia po le select komiti. E fansfu lima afe tangati ana saini I le taru sanga tatu ina atu le taito al New Zealand first I le pale mene ya Februari al tau sanganei. Sa unoa anae atha anae, I te tau tangata anu o New Zealand, o na iloa mafa alongo I faafi tauli, o loo fia ngai maainga Pacifica, o loo fia maua visa. A o te tala sa o loo tuan metanga ruengo fi malanga inga New Zealand, o na fai tutoa, I tangata mele sili atu male onu sifulu, o isi atu nuu. Male tala fai Ua whaano anoa le World Vision New Zealand I le fuafuanga le Act Party e tipi I le whaatu peina o seo sani mai fafo to cut foreign aid e silea ma le piliona ta lai le tausanga. O loo fuafua le National Party e ave sao tupe seo sani mai fafo I le whaatu peina o waila au fau funding new medicines pe a whaia te itaia le isi maa loo. O le World Vision o se whaapto ngā lofa a charity organisation e ngā lua I le Pacifica, Afrika, Asia, ma sa saetu te tonu. Pe mele taita o le puipuinga ma le whaamsinonga tonu I a Rebecca Armstrong, o le whaia whaapolo kika o se o sani mai fafo e le ami o tonu, o na ilamati aile sa I fua o nuu vai vai. Samo, telefona, olina yaso, manu chelena tapo inga, inga pula I maria makili tutu, soifua.
0: Bringing Pacific people together. 531 PI.